kham sa sai ngo ai lam je ngai sha dang glo ai mu rai chang go mo mu sha ni pha dung yang no ko rom shi do khat wa sapon ba di phom sha ni a si ri loi mong da

0: Jagu si gu damati.
1: Mo gua gua gu damati.
2: Nasa tewa zeniwa. Kachi tewa muliwa.
3: Nalu subo. Tiri to mungwa fuma jema kwa nye. Akuna na kachi lu si mungwa debi na nakale. Amanye yin to gua lisuma acha ni gua talu. Hua mamu bema na nakale. Isa manye to the sali aku inkus. Nanagutanye. Nichi sa je gumantani tanga. Tichu nanakale.

ketilo jashe nga ko ka vi chi ko ashe jo cha na ve tsa cha ja o ga vi chi ko no bu jo shi jo nyu pu nyu ma a ka nyu ti ge ga ti ge le va ti ge a pe ti te leo athama chi te ko te ve tun tu sa che no gi sa ge o ju je la le chu ka lo

ketilo jashinga koqa vichiqo ashizo chaunauve tzaza oga vichiqo no bujoshizo nyupu nyuma aqa nyu tigu ga tigu leo va tigu ape titu leo athama chitu qotuve tunitusache Nuk sakyo zhuzela le chokalo migi phuwe tumwa galo kuwe chivi ti tuha gala le oho ku khaleo migi phuwe chi ti tuwa ko kovula leo migi nyewe ti mwa ko jalao kuwe migi nyewe ti mwa ko kovula leo migi naewe ti mwa ko galao kuwe Bujoshizo nyupunyumache aa ihuse tileo migunaiwe ti mua kokovuleo hono hetuo go kuvima. No hetuo ko galale aa no hetuve dave daja vilochikuma kemu ti muo keteleo kalo ko gale ika ga daja vilochioka ika chiga aoka ga tekeko jialeo Ika ko doa leo oho pao tipo ko jalawe ko khemu temenu ha ko jalawe chi a mu mu temenu a ko ti leo mu ka mu temenu mu a ko jala leo o ka lo khoma lo mati chini lo ona pao o ka lo o ve khe khe ka nge ka jiku u ka ko galao chi Kete leo chi tipo ke leo nga hujami ma nga kawe ko chokache yo chiti po tiga ko kawe ko chepo chepo chio na pao ve chi hafa hasi chia tile chepo chio na pao ani sani pegu no gupu vi chiti teka ko ga kaja la ve tiga